0: nga khawsa nutu gaba matoka kota ko ha hata hatu nuta mini we ga man nutu u ke tatu mu khanga ta jo to ga nga jo sabs global eye supu jo mu jo tan 650 kilometers unga sin ni hatu ni hauji go natu nuna mi tuni e mamme balu ni khanga ta jo ni de manuta ko pinga su jo tuni ni u ba te ni u ba ma ne si mama ta una le te jo kun kana ta mutu ko nga jo ni amalu kana ta u si la ta nun Prime Minister Mark Carney, Nalun Exilau, Toha had to get Ningini, Ottawa, me, being a chief to Lugu.
1: With its suite of advanced sensors,
0: Tamakua Nuta, Haujisa, Otau Gunnaktu, Haujikutau Gunnaktu, Lusabs, Global Eye, me, Tun, Tana Kanatamuna, Litizen, Haujikutau, Chautiki Gunnakazatuki, Tatohanu, Lijauga, Rasual Nikan, Sab, Taimalak. Hangata jule rutin ohana tuta makwa go suna kota le mangi kanata morta uga tu ya qisukta kunnalu ni kanata me karni khare kanila tu ta mago manna jo me ali garni nga tuni suna tu inni ni we khatta ni gjangit khatse na go ya ta si mamata 2022 ngutilu kota na ikol la lo si mamalla be atuktor ta jununa bu gaba makunun Oksoktume, tema pitju tigil lugunu na bumi maligal lagi kati majigi jangit nuta ame alla bitchaksi oke halila oktun. Kisa ne kartu itu lagi kud oksi maju tema ko nani si gun nangin mata kati maji alla bitchangin nun. Minister kartu itu lagi nama George Hicks oke halila oktun tema ko alla ikhanae jadi jatah kuneto.
1: With the Legal Services Board.
0: Tako maligalagane mo kati majid tako alab bihaktin nagit tay matal ni manikanay jat sakta kakalawaman alab bihaktin nagu manaw jok tako alat inuk si majok tahangitun tay manutan kanay jakti tsakangin ni alab bitsakangin ni lo tay maakaw ngin lewa kutitong ito kasi ni tamakwa paipat iku ala kasi utilaw si mamata tay malutamak ko pito khautin aka ko ta maxiuti lonika ikila oximajun tana ko ni 2022 2023 maligalagana mo anuno bo me kapi julegi ko kate mandigi jangin ina maligalagadi ko aka ko ta maxiuti nginni sakila oximagun ni tu nuno bo maligalag bengani ta ko lukati maji ta ko tilijau simajun Tako makko hakaku tamak siuti pijakik si makko jauluti. Bapan lahan tako pipakakti tauke akanaktuit billions nginnik akilit saka jamino akili ikunang niya mata. Ontario me kutsi na paikaktuitin. Tay ma pipakakti chikan niktuit akilit saka biu junu saput jikunang luti June 5 monon. Tay ma tako nga manaw jok atokto akunang ngit. Tuit obalau ne katui belai aku si guna katik akilak cair bego madutik bahan langkunun. Tapi malu tamani $2.5 billion ne akilit cahamata mata kena uja hati tisunu tak kau katui bimi tiku atau si majunalu ne silau tum. Kekata ni nu katu uja hati gitu nu nabutung apa kunlu. Tapi magu teman na isu malu nak tu mila ketuin 300 kani kejangan ni mata inu itu kana jati nulu jani kisah ni tahu tanah angin hati gini ke si macam gugu sulit kaju si nak ni atau asid dia tahu nilu ni Allah nuta nik namine kejauh lang napan Nuna bimi palisi kuda angin jokang aku nak tu tanah tunggu sute cici atau ati letau aku jauh laut tu ni nasai dimun nasai jat dua mun dan ku sila tani ngah tu ni makku penasua aku si nalet tu unika sakila aku si mama palisi kuda aku kesihat tak si mati lugin 35 ngaju ati letau aku jauh si majud amalu tak ku aku Inuit kegatok tita akan ngerehaktuit amal polis ini kaulat sinak sauluting. Polis iku angajak kanga John Francois Bernier.
1: The 35
0: takwa tulak tau kujau si majud.

0: king o magia khak mata am pilare ngo yare li am ho mer chengo mata angomani luk tu luk tu ga do ga ma lu ta
1: o khara ta te ki na o zayang li farle azo inu na vokka fo makonno tau zut una ape khuti ka khan no tan akiri langa vavo sorlo notani taxis out route ni ala kai langa visi u baloni atoktoar nek angili langa va
0: ila nau kino ya lera ya bu la kino ya tek tek pat le yu malik lugit kino ya yang na ga yu angil le pat le kha tau yu akit to mi heo na ga yu qablu na ti to deficit kano kino ya yang na ga nek ka but unga tau chi hima na ga yang a taman na mik li bad le yu ga lwa u ki u mak o hang khima le to qawi ma gap ta government ta angil le pat le yu mik kina o ye ya loang ne takalok man akito ne ra yang ni kalwa lu ki unga tau thi hi man ki he ni taman na mi khibat le ni nga khuwe gi ya but na li mu gi na khawla ma ta kina o ye yang na ne ka bu amma kina o ye le ra ne ka bu so tax ni nu ta ni pita khalang ni tok ta ko government tok ku ni nga khima yu kina o ye ngi le khwal le ma ta khuwe gi ya bu
1: akani angil le gi ak to vinium ma 7%
0: Some mamang ako kung nakay. Ikayok tau ya realing ni unika tau ya nak tu ministro katikalo ko alu gabu mau dau khimayu ilagi au lau amat tau te kan ilak ko hare lau me yabu taman na ministers pilare bingi gabu mato kakku kanu tu kya wi git ta lugit tunga huk ti ta lugit lu nuna bu ilu anu takku ko pilare ko ya reali takku wo na ikayok tu lau tu he so taman na kino ya angi lak pal le na ga ya ko we gi yobu na ma atu ta kal la ngi nu na yo ta no
1: ta ko ki na sa ipi u sigar ti chi danga va pi si chi ra u ti ni u baloni akit tu pal le atu in nak tu no akili u ta u langa pa
0: pi u hi bad le na me pi ta khang na to ma kha u tu ti yu lu ak su gi ki na u yak kan ngi ili hi ne arab ta in na u hi bil ri na mut qablu na tu ta long term care aw kamagi yau ge khang ne ngi ta in ne ta utuk lugit u ko alo ilin ne ara tak tu mak ku tu tor nu na bu miut ilin ne ara tak tu ikayu tingi angi gle ra ka ta unya tu 12 million dollar mi ilage ang ne khang ne ak lu tik so nu na bu ilo ani hilat to kha wing mot u baloni nu na bu hilata anu hilat to kha wing ilin ne ara wa tu ikayu tingi angi gle ra ne ma ta ko ve gi yau amma ta uktu tiyu lu afu ta manna nu taqqaq tu nu ikayut qablu na tu nu na bu child benefit tamna kino yang mi ilrena mi yabu angi le khullu tigu ta na kino ya tu ni yau taqto anga yo qa ga yo nu na bu ilo ani tamna angi le na mi matta nu na bu mi ne reok tu lu aktu tamani september ngulakpan kino ya kat kino ya la rayo ta tu te ko na ngi la ran na na ya ngi
1: a mi sum ni khaw se khara lo ak tu te a kisiane khano ti ki tamna na tu ni khala nga va nu na vu a kino za li wa so ak ni ngi no
0: khaw yu ma yu gut nu na vu mi a mi ho lo ak tu pi la ren ngi ma ta man na pi la re kha mi glu na ni hi wa tu a mi ho ma ta khaw yu ma gap ta ilin ni a ga ni pa le yu ma jo su ti so kino ya ka nang ni ileo qaina ti suta ilinna tu larina mu taman nai kayu ta unya ahu gi galu ga bu hiuni khangan nu na bu ilinna na taman na aqqata mat pilare khanu amma kayo ne khar ru ahok ma inu hiluk ta ma ta yu me au ko ta ilinna ti ti ji ki no ya le ari yang it ayung ni tu go ma ta ilinna ti ti ji pilare ku to akh lu tilu ki no ya kana me pita khak me mat dan angero tigi lauk tanga nunabu iluani ilinnaati ti katu ya khatigi angero tigi lauga dan collective agreement malik lugu kino ya lera yang angigle khatau

0: 내가 고백이 미여부 일내 둘러왔나 이가요 동나라고
1: 하노 바그나우티 하크피시 비꼴와 히조하르네르파 할로나티도 하클로고 디자스터 발로니키 나우살리오그네크 아 수카일리발르네르파
0: 파크네 헤마유구 답다 쿠키노야 똑뚝카이 루아니 하네크바이 헤마유구 키노 양믹 아 투아버나 똑딱할르가 양네르파 아 똑다우유 루아가 약투위 니레우깅이 답틴 니로니 아 디키타우나 양네르파 아 키똑발레야네 Hunamia, Nunabu, Iloani, Tautuk, Taman, Humalung, and Lakto, Neki, Akitok, Palea, Magin, Naktu, Pekoti, Ikayuti, Kanik, Hakaya, Hangarupta, Ubaloni, Kanwait Tokala, Gayanga, but Ikayoa, Tikamikino, Yang, Hanak by Himagaduatu.
1: Tamana, Iva Jutaulang, Mamalikali of the Me, Kazu City Taulang, Manga, Hano, Isamakeville.
0: Ila Taqua, Maligalio to Twin Nate. Pile khatigin na uyak lugi ila ko hakaapta ape ko hikka yangi taku ho ga yangi maling ni luk lugi to ha cha ni luk luta a ke kwita apta kina ya tok tu kaini no man da bokal okal lo yak tilunu iglu le ga yak du kuman ta ko kina ya tok tu kai mi kanu katima juta mat maliga le ok ti tuin na ni na la cha ni luk luta pe ho ga yaini Nauku pilarik kan aku yip mengata. Nauku aki ya aku yip mengata. Nala tiang ni luk lutiku. Pilarik hoka luar apta. Angyang nak pataki hiya ni tako kino ya atok tukat. Uap tinu atwin na ulara ya tu gavu mamu. So, madiga luyok tituin na nu makata na apek ko hikat siya iwa. Angyak tau na mga.
1: Apek ko tit chakalawa kun ni aktunga. Asingin ni uhaw si chakakan na kovi ilagi aksi kumagovillon ni.
0: Tako, anu na buu iluan ni piwad liya yu ami hu mata. Unika kaya ni luktaang ni ayok aptigu. Tapba ni ayok na kalua kuni kihiya ni. Piyo hiwad liya du tau ni aktunik. Pita kakalua kumat. Tako, kayu hitit chang ni lung ni aptigu. Kino ya toktu kay angyak tau nakpata. Uktu tiki kanaktu luak lugu akkosakya. Tana tamani akalung na hana yau balde ayok mami hak tu lagi nang mood toka hanga ni aktok tabani ukiumi kaijumi uk hana yau kani kumagumalak ma amanu na buk mihday kung mami hak aktak tu luak balde ayok kumalak mata uk tu tau yud luak mihok nuna buk hilatanu outlay takap taman na mami hak aktu ni tabani nuna buk iluani hibul lak pau ni alak mat kowe anak lagi tu kino yang anit tau hanek bayi himayu.
1: Nak kau mengah sihat pun nak kata kabe.
0: Ini belum an apa kulau kabe.
2: Dan nuna buat sebut di kino yang dengan nama Minister Loni Low John Main tu sake nanti setelah sama CBC kunit Teresa Ketsu apa sahun nala hongaku. Kan oleh sama CBC tu sake tata sinik tu sake mainak tuk. Nalun ang ito kano tuinit inu isma mijuita ako tu sa kumagalaw ako guto bunga ukal at talo sa kahang ito ikaluit sila tani 1-888-896-3135 ang mekalun nit ukal ako si 979-6101 tu sa nialang mijugo tema na tako na lautik kut amalo TV kut na kanu na la katta ko sirus to sa katta ko si loni or ta ko na katta ko si ta ko si CKCUFM ta wa na ar wa me pila ka katta ka lo me te uba ko tv ko ne pina so ko sin sa sinon ta mas ma mis sano to sa ne ti gut uter mi gut ta man nge to sa ke na labut uba ko ding ngi ti lugit nu na but

un lacut CBC ka ta to me pe bande jo ban ha sa no to ta ko NTIA ange jo ka ange no ro ne ka in la to 2026 ata ko atu na no tweet Gloria Oluksi ta na 19.6 ne ro ta me ne jo sa la ha tu ni ela 19.6 ne ro ro na tu ne ro ta me ne jo Oluksi ta na alla be me ne December 2028 72.4%

Hi, kallu na ti tu ke nang ne lang me yu gut tema. Ta ko makku tu ne kini lang me mata me ngwesuk bili ri yi ti u ki u katoa we 18 me 13 mut ta ko kaus wi tok me ngwesuk bima me ngwesuk bima amalo kutti nak pak me ngwesuk bima ta ko pe katoa ko yi lang me yi kati ma yi ko ko matoa ko bit inu yi kawa yi ma yi tok yang inni Pilih kata kata lutik jika ingin tu ni luka tu maju ni pilih kata kata lutik ina pinil lo tapi ni mengui sebab ni kanu tu ina nuna lini pilih le unik apa kata kata kaya lutik June 3rd aku kasih ni ani ada apa kata nasi kuma tu aku si tanah Sarah Stephens aku alvi guna tu si 867-252-3000 Ubaloni Sarah Stephens at pc.gc.ca mod khaw yi gap bi gi kun natte har lusiu mana sila tu people le tu sa so ke nang ne ala me mata

ای کانت کرو یونه ای دنه که یک هل کافت که هلا که تا کیندی اسی ایونه نسوه تیا یک اگوا که تا که این لی این لی دید این یک ایتی هندی سی گویی ویتا سوی سل فون تا گو دکیتی این تا ای لا خوی کالت ای هل کافت that's how work good. Ida ito yek e pedal si di si kone diri wiga pe hin yok kone pe kind no ki di sai pe pedal sleg kone I lain ta diri wiga kind le ki di inta ku ye ya inta I hel capture da la ki na le kani di bi kwita kani kone sa tre we ha cha ku di inga re hu ye ke na re I had kachata I that I dene ke yek ala keta le I si I da I dino I bet ala le I da go ke hacha I kut I da sada I da o se sani wego so se si na kandi ke ti I da go si go go disi ditre I yo ne Stephen Kabuhri di isi dagaitia ki di dihter denga yenne ne tagunt e kani ne tagunt e kani ga kuki wa taunta la I kubeko sa MP hin isi di impete dagaitia hati in da dihte Green Party go sa I gua takho da Elizabeth Mele isi ka in denka desan na huile hati in da dihte resi dagainti pa na sola kind akuri kebusi I si diteresi ye ne kania unit rasvi ye kala intaunt ne si we kani chaga unit ye kala intaunt la in lesson diteresi I dai ti no dite Mark Carney president prime minister we ki si ku I unit ye kala intala sa intati na yin la inta o ta ganti ga hati Kutsu tihtere si Canada tyhtako ga si kahune ta I gachin ta honen ohai kwe kutsu I Chinese kutsu I tane minister tyhta Canada kutsu ata kiti. Ia yuna si la tanna na kere le kani ga minister Mendinger si diu hiri di si I tihtere ka Canada he China he ne solte he ala kuta kani ga kiti. I går kani datia chaki di går na sosi hea la ka tale I går I ming wan jo hiri di le I si United States 2018 kuye I wa takin lata and the house arrest kani inta I go so kahuna tatu ta I kute go so ten tu te te kiti I Chinese kwa ye nane kwa kuki wata hindi si Wang Yi hiri di si ditere I dai di no Foreign Minister Anita Anand he Prime Minister Mark Carney he kuhi kotega. En dai ku si kwa dite Vancouver kwa so yo one bi si ku te si ayuna ditere si I na kuki yi ya tu na kuki yi soccer I World Cup na kuki ya le I si kaki di ditere le I tene ki kwa kongu le si ayuna I si ya kute le chaga kuki ala kata kiti I si dite Vancouver le I tene ki kwa kongu le si one Prince George kuso Cunel BC kute kutsa kukele ga hakiti. Kainte kulu tite Vancouver le tite re kuti si kukara kiti kiti. I si tite re Vancouver kutsu I tene ke kua kongu ule kani kale kutsu na kiti di gaun tati. Enta tite re si I kute kale I Nopalina kite le kala kakun tati City Parks. Enta tite re Prince George Quinnell he kakiti tite re kakiti. Bikuti ku karaki bewitsin kwele kiti. Enta ditere si Trump go gwa ya ala itaki nisi ditere American CEO I dari dina I kute I bola kusi kulu ditere I Kenya kute Americans kute go kenlega I kongu kesi da kekoga. Enta ditere si ya yunet
Isi dene kesi da kesi ayune I ami I bola bezo si kute si I kute I Dominic Democratic Republican Congo kute si kute kukela kete kante kulute te si ayune I kwa kukiri kukini si dene ke nakiri isi fanakiri ida isi I tule U.S. Kusakukelechaga iti kwa kuta kite kiti. Kainta kuti te Kenya kusi dite si kwa na solaintala didinkare dot inke kani I aya I bola kutautes chaga kini wata. Enta dite si ayunet I si tuta wo ye kuti kani wo ye nene ko kuti hea kena kuita. Kutsu tuhta kwa si indu sensi one tulit a kutsu e kwa tide Frank Andrew kute tulit a takuti le iwo tene he kota. Kutsi kwa na kese o tani kutsu taisa se kukini tate yo one rati ni kong kutsu Mary Barnaby hii I kwa pi kuti wa kwega. Kutsu na kese o tani te tuhta wo tuhta wo kuti hea kehena kota ga Induce and Goyat at the Gunta Waki and a Gotega. Goosey go a yell good tea canis and a kelela, egola e wogola, a cake or data inducee, she a canna go higa.

In du ka gachin tai sa se go su ko tara we ta in du sen go ayo ne tulit a go so e go ti de frank andrew den he ko ne te sui masiniriti go so yo ne rati ni ko go so mary barnaby hi e go ape go di with sin ko ta e go la pot in kya yun go so masiniriti in ta in du sen e ka gachin tai sa se da cha chonde a ke hen la go ta e go so ne so ha ta masin